ritjawe ke ba ritjawe mo roba ka la ba itjele makhubi sone ritjoi fala bana ba yana ba tsura ke re ina ba matsena tla o sitela le ho be mai ha ka tsale mahala wena na mi wa mama fana.

nje engahlulwa yini wena awabe ngifisa mntana ukubona uphumelele ngimbono sathane futhi ngana

radio ane kiri ki kabose. Gore ke kan ka ke sa tla gae. Le kiri ki tira gore ga ke je kiri ki tira seme bo tselo ke te motlhoko. Motlhoko jwa san thoko re go tswa khale go ya tlhobolo.